0: na onja. Eka shopping ya ido ishishio the idhano wa mukire deals o target gidia. Pwani back to schools. Call 5 out of 5.
1: Kameme.
2: Wago wa kameme. Kayo kabu igi. Ne wongere iruwa oga kidero wahinya. Mai tabana makenia. Arahoka. Sai shamuka. Koi gagara. Romoka. Ota sarira. Ne yongere hinya. Mai tabana makenia. Arahoka. Naga tonya wa bugwe men. Hinashara gina tha inya. Sai shamuka. Na mudoli wa keruba. Na chef gazemba. Tha inya. Hina tha inyanya. Koi gagara. Naga vaya deris na goni wadoita. Tha inyanya. Hina zinashara. Homoka na Mad Simon na Kata zinashara gina za ina utuko. Kameme kayo kamo igi. Dos ya muwago leo ni 4 times stronger.

0: ndo kuona ndo ngari hindi andu maramukira riu fathagithiti gukunda kunda kanini riu mwana kiyo arekiraga gakundukia ria mbere agacoka akongerere ngi ko mwana kiyo retuite fatha noni aranyitirwo noni ararutite wiki thatu na gatumithia nguo wega muno na gukurugo ngona akoiga ni gutumwa tumu na arahurite mitha wiki cigana
1: kai
0: riu muinete wake ni guo ratumiga suspect to ni araina atari ciaka ciaka Aya, wakere okoru haha rugongo. Tika nitrukana ni moko njira. Aya, afuru riu gwici yakanina defy na ihenya muno. Na ni tarakoragwo riu akongerera riu ni tarakona kinuthu ningi akongerera. No kinuthu kia makali. Ina odoro.
1: Na radikaliza.
0: Dakura ni yorekaga mitha.
1: Na matira menyaga.
0: Matina no ru makiambiria kuonanga muinire wake uri araina ri
1: kai
0: na mahoya uri athi mothani uri aikara na inyu ri ngwicia kumwa kahitia ri mwa ruri rwa mutharaba agekira guku njohero ri ni ara kenyitiru no ni gona tere gona ni arahitirie no at the same time ri ni mwana kawe na hakiri muno mundu kota ku convince andu acio the na araikaraga nyumba ri aikaraga ru ni father na ngari ya father na ni gwatuka ni arathikanite Madiko maigano na gafatithia ndu. Tika ni aranyitithanitie mohiki. Riu ndie kana ni gukanjo megukanjo. Eh, no ri kwarorwo ri anyitwo gwacokire gutuika ati ena mutumia githi na ciana igiri, ena ihe igiri. Koguo ni father we na father. Ma ni father we na father. Na ringi no ningi he mbica ngi ngiro imirire ni arageretie maundu maingi ni athiite recruitment ya borithi akiregwo. Ni ngona atiri ni mwanake uretumaga. Ni ukona atiri matikambo he muno
1: ee dakoho aliria tondu riu ri no uhoro wa ngai
0: arake hunjagia wega muno ati ndaigua arahunjagia wega muno kana tukimwigire kanitha
1: tukoe na
0: anyway
1: ni tumwethe ni riu no munyite
0: ni ahurirwo macengera
1: ejere riku tukamwone
0: In fact mojire kuri aratwarirwo thoni no nyerethu ni mwanake ndake ni hakiri theri cio ni hakiri the
1: ne akoro na iroto no riu igathire
0: mundu rahota guthie kuiguithia nginya thuri akanitha magaikara oguo ri na kan na agaikara wega
1: ati maramenyire ti fatha na ki
0: riu atu akoina oguo akaiinia ngamuno na jenzi akaiinia muno akaiinia johero muno riu na kaundu gatare na bu fatha alafu riu agika mitha handu hago kundura mundu akunda kanini ri Areo fundo kagia yothe agacoka ningi akongerera riu gugatuika ati parisi ati ningi njohiria ningi ni thirire ati nagacoka akongerera kinuthu agaikare manga muno
1: nena depression nika areo sawa
0: no ni ndurira uramakia ni arathimithirie ngua icio atia aokire nacio iramuigane ciake
1: Ah tu media.
0: Ito sio dige ni dige o hade jaji. Ikiapa demo iga hado aroruo niki todo. Uso ni asio ni anaki ale magu niko. Ni giola ni giverega gwetua wakiri na gisi gutiri sio nomwe wa
1: wake
0: waguaga.
1: No ne naki enaki.
0: Andu asio magu niko cokanirio ona ringi.
1: Mateithio.
0: No mateithie ginya bururi mena
1: idea. Ena idea giteithia bururi.
0: Koguo we ni njo ni kwandikirwo ni andu umenye kuri ari tuthie
1: tumuone.
0: Koima ha.
1: Atuhe makiria.
0: Yeni
1: atuire uri arenda
0: atakire undu akite
1: ayi ni da father wabutaraka zere kire district ya gathina gatuika parish minister
0: tatigane to kwero ha no akani erare kanithereko
1: guo ni gitumithagio ni nyona haki
0: no gathirwa no warudua na jeroge na watu akire kure kwa waselina ri ara ura wa ajira ati ni kure kundu gugwitwa riri rodwa
1: he
0: kwa niko waona ni warama he yagiathi maritagia thi muno
1: a mama jeroge
0: heni ifikana rema hika niyo ni mugu anyway tabie ni okwero na we
1: ei
0: dona leu edona chege dona de tuge ni thai igire torodona ni kuruga tu kuruga githa a
1: go ahead gaithi
0: Let me take your way. Okay. Sawa. I am a kiuma. Aya. Ne vuto kiate. Aya. Karare. No dio ne jo ne okwero. Aya, ne va igire na dai kamugwaja. Kameme.
2: mwago wa kameme kayo kabu.

0: Ithuĩ nĩ twacokereria, tũtirĩ na ũru ithuĩ, na tũrenda tũtwarane nawe nginya hĩndĩ ĩrĩa cirĩ handa thaa ithatũ cia rũcinĩ, tũthomerwo mohoro tũcoke tũrĩkĩrĩrie. In the meantime, nyambe ngũnyite ũgeni thĩiniĩ wa tabarĩra ya njanjo mũrurumo ũyũ wa gatatũ, na ngũririkanie atĩ Newlands nĩ makũharĩrĩirie broti mwena ũrĩa wa Naivasha 50 by 100, na just imagine ciĩ harĩa rĩu njĩra ĩno ya gũthiĩ Naivasha maĩ mahiũ, na nĩ kũndũ ũrerorera mũtambũrũko wa irĩma cia Longonot na kĩndũ gĩgwĩtwo iria rĩa Naivasha. Just imagine 50 by 100, ũrenda rĩu ciringi 250,000, na nĩ mita 700 kuma barabara ĩyo ya rami. Na rĩu rĩ, mũthenya wa Saturday nĩ tũgathiĩ kwĩrorera broti icio, ndenda ũmbuke gĩtĩ gĩaku kĩa mbathi. Na kaũndũ kega nĩ atĩrĩrĩ, ciringi ngiri 500 ũngĩaga kũrĩha ciothe no ũrĩhage oro kahora, na ũngĩandĩka kiugo manyari kana manyari ũthiĩ ũtũme kwĩ namba ĩno ngũkũnengera, nĩ ũkũheo discount. Kana wahũra thimũ uge ndeto ĩno wamaigua gwa Kameme na manyari, nĩ ũkũheo discount. Namba nĩ 0708 592 177, 0708 592 177. Ngũcokererio rĩngĩ, 0708 592 177. Na nĩ ndĩrenda tũgacemania nawe kũrĩa, na niĩ ngakorwo ndĩ mbathi-inĩ ĩmwe ya icio. Ndĩrenda ũmbuke gĩtĩ gĩaku, hũra 0708 592 177. Kũrĩa tũthiĩ kũrĩa kwa Newlands. Nĩ wega Saturday ũkorwo we wĩna form hau, nĩ hega. All right, rĩu rĩ, twaiga ũhoro wĩgiĩ mwanake ũcio na ngari ndagaĩke atĩa, twaiga atĩa?
1: Tuga atĩrĩrĩ, mwanake ũcio rĩ, ũndũ ũcio nĩ beyond, nĩ ũndũ mũnene mũno.
0: Ũndũ ti kwaiyaiyĩte rĩ. Niĩ twaiga atĩrĩrĩ, nĩguo hĩndĩ ĩyo tũtekwaragia na rĩu
1: rendio-inĩ.
0: Akonsidwo, na tondũ kanitha nĩ wendo
1: rĩ,
0: na Ngai nĩ wendo rĩ, no tuge atĩrĩrĩ, to andũ othe tũrĩikagia njera. Mwanake ũyũ warorwo atĩrĩrĩ, angĩteithĩka atĩa? Kana tondũ ena ũndũ arenda kuga,
1: ena ũndũ thĩinĩ wake,
0: ena ũndũ
1: ngoma ararwa naguo,
0: rĩu koguo oherwo ĩ, no rĩrĩ, atwarwo, no atwarwo training atuĩke nginya catechist.
1: Yeni, akorwo nĩ erirĩirie gũtungata kanitha wa Catholic.
0: No atuĩke catechist. Anyway, nĩ twarĩkia. Rĩu rĩ, we ũgũthiĩ ũrathiĩ kũ, ũgeithanĩria ũrathiĩ kũ?
1: Ũmũthĩ ndĩrathiĩ Ndeiya.
0: Ndeiya.
1: Na Sunday ndathomete kanitha wa Bishop Gathesa, the late, na ngĩrũgũgĩthiĩ mũno nĩ Reverend Johan na Pastor Ngũgĩ, na andũ othe a kũu, na ngĩthigĩ kambura, na reke ngwĩre Nyarĩ, ndathire macakaya maigana ũna ma andũ makuĩte nĩ njohi. Mamwe kwanja nĩ ma mũirĩtu, a young mother, Eunice, na njokerie mũthuri wake ngatho. Na noigua ndanyuaga arĩ sarunist, arekora akĩnyua ona agũire atĩ kĩrabu, nĩ wonire story ĩyo ĩgĩtrend, atiga twana tũnini mũno tũna, na nĩ thaa nyingĩ mũno. Rĩu rĩ, nĩ ndathire kũndũ kũingĩ, tũtecokire tũgĩthiĩ Gĩkũyũ na Gĩtungati, Gĩkũyũ, tũcokerie andũ a Gĩkũyũ ngatho nĩ kwĩyumĩria na njĩra nene mũno, na magĩtwamũkĩra, na ndĩrerwo kũgeithie nĩ PP Karis wa Autospare,
0: nĩguo
1: nĩ atũgũrĩire kĩrũma hau, we akoragwo kũrĩa Gĩkũyũ
0: hau, akĩrehega
1: na ndakĩrehe ngeithi na Purity akũu Gĩkũyũ. Naguo rũcio rĩ, PCA Gĩthĩga rĩ, nona kahũhũ wa gas arakĩhumbwo igoti mena athuri a PCMF, rũcio nĩ magatuĩka athuri a PCMF, tũkamawicĩra tũkamawicĩra mũthenya mwega, mũthenya wa rũcio. Na twĩre Gĩtungati Methũ arore ũhoro wa mwanake ũyũ, ĩtiguo mwanake ũyũ wa Rũndua arorwo nĩ atĩa?
0: Nĩguo, nĩguo, rĩu ndĩrenda ume na thimũ ĩno. Mũndũ ũyũ rĩ, oimĩte ndiuka nĩ Girigiri, ũmenye kana nĩ akinyĩte hau oro ũguo, kuma oro hau ũguo. Alright, na mũndũ ũgwĩtwo okay, rĩu kairĩtu wĩ mwega, microphone yathiĩ kũ? Nĩ weo rĩu rĩ, ũnjĩtie wĩtagwo?
2: Olive,
0: ndenda thimũ ĩrehwo, ndenda ume ũnjoere thimũ ĩ, rĩu tũ confirm wega. Na warengirwo mbeca cigana?
2: 47.
0: Kwanyu nĩ kũ?
2: Nyere.
0: Wanyu ni nyere. Mm. Walekiro 47. Na ukoretwo ukienda ki?
2: Thimo.
0: Gathimo. Uhuthagira thimo iriku?
2: Ka button.
0: Karega guthandura wina ko hau nyone? Eh. Eni, nona riwa ndu jeraka ndu mundu upgrade. Na thimo twina nyingi muno ta kiagwa. Eni, nona nona ka uniko gatumire gakuhotithiria kwandika?
2: Eh.
0: Ndate guo.
2: Eh.
0: Meure koko kunegere thimo ina mutwe mwega.
1: Akoja.
0: Okay. Nijue ni wambu direct yoro wegai?
1: Eee.
0: Eee.
1: Au raujire.
0: Eee. Nori ureto gusia mwere oke. Ni wambu ure oke direct?
1: Eee.
0: Alright. Aya. Like adoro reka izetu waka ili 40 siyako. Eee. Purity. Ne purity? Ne?
2: Olive.
0: Olive. Olive, olive, olive. Haya tuina.
2: Nole tole lauma Emily Marira.
0: Emily Marira. Gadi muka uke yoni?
2: Eh.
0: Ah, igihora nega ko igira?
2: Eh.
0: Ah, ya le kenyone. Nelalira?
2: Eh.
0: Na yenyone. Todo ay malito mo. Ah, ya the gute ta kuna igere riri.
2: Mm.
0: Gathimo gaku.
2: Eh.
0: Eh, na gure congratulations. Niko gaka. Eti hera.
2: Eh.
0: Eh, lebo thie tumurire na hau.
2: Eh.
0: Ni ndura ingi ku advise ri. Ka kora huthira ri. Urutera ini ri wikire haha. Ndete guo. Kwa koro le, mwenkile koto nini. Na ina ginya chaja na maudumashi magi mwode. Na ni type C. Haunega?
2: Muno.
0: Eee, wale geto besi kwa nile mwiso?
2: 47.
0: 47.
2: Eee.
0: Wahorete star?
2: 624 hash.
0: Eee. Oge shagura adhimu. Ni mkwanda kwa shagura kiki githa isi mwode.
2: Jidra amenya.
0: Eee. Ginya hea na ginya kashi. Ya school fees. Ya 60, ya 50,000. No shagure ginya ya. Ndete guo.
2: Yeah.
0: Thank you. Leule, nenda kuhishira mwenye mwega. Na adimu kwa wago taidi weka gati ya?
2: Hede kwa college.
0: Hmm.
2: Yeah.
0: Haya, leule mwodo wake kuhulia. Mwodo wake kuhulia. Nekike uwe na kiole.
2: Yeah.
0: Tamune gara lezi iti na mwodo wetuwa charo. Yeah, mwodo wake kuhuli. Ndi tukua?
2: Yeah.
0: Thank you and congratulations.
2: Thank you.
0: Wena miaka ikana?
2: 18.
0: 18. Oh, that's nice. No, okay, fadwa jira bina waiting.
2: Eh.
0: All right. Haya.
2: No, gaithani.
0: Eh, gaithia mudu umwe.
2: Ndako gaithia share yako meme na anyire. Ah, brothers na sisters yako meme na wa mubatha. No sio gari meme na wa Muranga.
0: Eh, mamu anyeta kwa athi, niku andu mamenye.
2: Emily wa boy.
0: All right.
2: Eh.
0: Le weli ndako na vimudu umwe kana no ajira ate ni harithie kwa kura.
2: Eh.
0: Kifadi kyo imaide wo etele.
2: Eh.
0: Alejistere.
2: Iyo.
0: Ni wewe alejistere.
2: Mm.
0: All right. Kwa hiyo wewe ima? Kyo ima? Wewe ki?
2: Kura.
0: Wewe kura. Thank you so much. Ah, ya ugaida nilia. Mamu mwega.
2: Ndemwe.
0: Ninya da wikara gemera go gu. Ndeti wega.
2: Eh.
0: Eh. Jo modi anaenda kwa mheshimu wa biashara world. Thank you so much. Ah, ya modo wetu na mungu wapi for daily wa ajira mitabo sawa. Eh, ah, ya kagodha wake kabura wa ajira. Na tuwale na kagodho wake kabura wakira thimo bushiri na tuwaleo nawe na ake oza igirete thini waso kwa muru wa nake na ino kire na report yake ni udeta wewe uhole star 624 hash star 624 hash star 624 hash usokeri ushagwele itemuri okweda charo aliena mothuri yoyo yoyo aliena ake aliena mothuri yoyo siyo mwere nedami yoyo na huo uo ene ari anake umwerere umwere akinya hau a mwerere aya eure eh jikaga maudu mothe maria ngai akuhotithia rito njiritago
3: nie jetago porin nyoka fika muge
0: porin waji kunyoka fi
3: porin nyoka fika muge
0: eh kuma ko
3: eh desi drai karamwe na wathika
0: eh ushariro ko
3: Gwiciarirwo njiarĩirwo Mathira.
0: Mm. Kwoguo nĩ Nyeri.
3: Nĩ Nyeri kaunti.
0: All right. Woka gwetha ũ?
3: Ndoka gwetha mwana wakwa worire wĩtagwo Kevin Ndego wa KFC.
0: Okay. Mwana mwerethera? Rĩu ndagakĩhũre rĩngĩrĩu. Rĩu nĩ akĩingĩre. No nĩ wera nongari nĩ aingĩra? Ĩra nongari tondũ mahota kũriganĩrwo. Haya, ĩtagwo tondũ nginya nĩ mũcerere. Ĩtagwo Sani ũyũ.
3: Mwanake etagwo Kevin Ndegwa Kifusi.
0: Kevin Ndegwa
3: Kifusi.
0: Eh. Mm. Olirele.
3: Olirele mwakaine wa 2022
0: January. 2022
3: January.
0: Eh. Eh. Gwiciarwo?
3: gusiarwa tuciaritwo mwaka wa ngiri igiri mweri wa gatandatu
0: kwoguo ni mundu ari na miaka yake 22 akiura niwe first born
3: niwe first born
0: nuri kangi
3: ni ndi angi
0: okay niwe uyu uri orire ku
3: orire guku Nairobi
0: Nairobi niwe ni wira arutaga kana ni gwathiaga
3: ni wira akoretwo akiruta guku town ni wa Kamagira
0: Kamagira
3: uyu maihuragia ngari
0: ni ndawona
3: ndo alikire shukuru 2018 mhm uu agioka ole anake moka kuhaso mhm akiamba kuona ucio wa kuigore wa kuihuragia ngari
0: okay leo niguo menye ni ku ni ni okay bisere hera duvani yake
3: niyo
0: okay ni ari na thimu
3: kaida kiu nige thore ni akoretwa atari na thimu no ni akoragwo nayo no twa thaicio ru nige thore ndari na thimu no acoka gwikikara line ni acokire ru igitweka ni akiheo mundu ngi
0: okay reuri mwana kyo waku kugu ndari aikara hinda nene ugu mutari mwonana
3: asa ndari aikara hinda nene uguo ni twakoretwo tukionana na tukiaraniria Noru mudanyo shonegeza tondu niona diare guku ndari bururi wa bahari niko ndari niko ndarutaga wira riu nie mudanyo mwe ngihurirwo thimu ni kazi ni yake nake akorogwo ro guku Nairobi ucio ni monanaga muno riu ucio ni wanjirire ehe ndegwa ri nderwo toto amwitaga ndegwa ndegwa ri nderwo ni aranyitirwo ni forithi na ni maranyitirwo the house stage maratwarwo ati forithi ngike mwira eko guo githiro ni makoretwo makinyitanyitwo no na rura manyitanyitwo
0: mana to kwiria microphone ehe
3: leo ni ndio akijirire ndewa ni aranyitirwo ero ni mwanake rumu nata we ati ndewa ni aranyitirwo ngike mwira athie kuria akioya atwaragwo anyitwo one kani akumuona
0: ehe
3: agigithi ha west athie ri ndamukorire ruma kimwethe thamaki mwethe makimwetha magithie nginya buruburu kulora kani kuri ngi agikorwa agithiete police station da kionekire unwana ru magithie nginya industry area makimurora makimwaga
0: na njira nguhenia thirwa forithi nginya mothe ndarioneka
3: ndarioneka
0: ndore waigu horo wake
3: asa
0: thimu hinde yo ri wanjira ni ari nayo no ri kihora all right no amwe thirwa we no ai no oire kinya ria kumwetha
3: ru aya ni mari no wani ndia yego ku ndari bururi wa bahari ni ku ndakorogo ndi wira
0: niguo
3: no ru ara mari guku ni maku ni mamwethire makimwetha ru makimwaga
0: all right ni pole wasokire kuma bahari
3: kuma bahari ndacokire o mwaka ro ucio 2022 ndacokire December
0: ni contract yaku yathirire kana ni kiundu gigi giatumire wigwe ndukuhota kuruta wira
3: ni ni ndari mione kuruta wira tondu ndingia korwo ndina hinya wa kuruta wira na ndiramenya mwana wakwa kuri ari
0: okay
3: ngiuga nyambe njoke na guku
0: ni pole sana ndira gukunegera kanya gaka mundu gwitwo Pauline wariria mundu gwitwo Ndegwa tutio kore athire no ngai nioe na ngai nie gutuma mwana ucio nekane mwariria
3: Ndegwa hari ori agikorwo ni uranjigwa kana kunjindorera no nguhoe tu na wigwe that ucoke ndita mamwanyu ni korona ruo roike muno todo doge pri doge replace nyago na doge replace yani wale mwana wako wa mbere irigithathiri yakwa utie hede kiriganiro newe no ngoe hari ori ucoke na nigetha tukorwo twina thayo ithuothe baba wanyu ona nyago ona iyani ona uke ukore ona nyago niagiire kana getagwo Travis kena mieri itandatu thaa ici uka nigetha tukene tugikuona ithuothe ona andu ithuothe gutiri mundu ukoragwo na thayo ona Sadi uria wali mwali nake nigetha uthie
4: ni akoragwo na ruo ruingi ni tondu we no we uragio ndegwa athiri atia na rikoro tu ndegwa waigua thahari ori akoro ni uranyona kana kunjindorera ucoke na mucii kana ugituhurire thimu twire ihe inie ndi yo sawa hali ya gora kwa mamu, no ndireda kukana, nikafa ogi ukatuto kuona olio hana. Soka na musie dago thaitha tu, deta mamu wanyo.
0: Alright, thank you. Washo ne nina wa Kevin Degwa. Kevin, diwe korea, toti korea wadhile. No ekoni urato yuwa please. Soka mamu wanyo na nea shokile virane wale mire, korea kora kwa please, soka na musie. Alright, na Kelvin.
4: Mm-hmm.
0: Kelvin wajira ni wale dhuti buwa?
4: No.
0: Ngai ni ya kwa mbota hithia. Lewe deta weyo umelie na ulirikani ya terere uwe na siya naigi. Onoko juga ka omwana ni yale nafasi. Uwe na siya naigi kuroleta iguru. Kuko duti gede okoro kwa sana. Ina waya geni gema tiguo ni igiatea.
4: Onanokyo dehe ya hinya. Nyudu wao. Todo inani kiro ni hinya na one makuro ni hinya.
0: Lewe kari ya kani ni kai kana eki?
4: Ule mwini ni hede grade 10.
0: Grade 10? Lewe kuo kuwale, ni hede ya da uge na wete kiyote mwana wako niya kwekate?
4: Ya usoka.
0: Niya kushoka. Hini? Kari da kuhete mwana kwa kuhere dhia.
4: Nekuwa ni
0: wane. Kuhete ya tuke kira adhimo.
4: Nimo.
0: Ya da ume, nekuwadesi ya siya gejajo.
4: Ok.
0: Kwa mwana hito. Na weyo midu ini tuwa beli ya weira. Nekuwa jia towa jia to tirekete. Tegai. All right. Na korea leude da mwana ita. Na korea mo mojira kana muta bone mwega. Joroge ojira kana muta bone wasoka wa 101.1 FM. Aya.

0: Thank you so much, Mr. Winnea Kamemeka. You come again. Welcome back. Tafarani Rede Moka Overdrive. Nigeto, Mr. Peek and Paul, the producer.
1: Nanigeto, Agarua Masharia.
0: Oh, you are Agarua Riako. How? How?
2: Niko Shimo.
0: I'm going to throw it to you.
2: Tawa, Agari.
0: What technical to apiga? Aya, asante sana na gado siya mwenye muno nidoa kuthi na mpere na kututikiriria. Kure wudhe na tutikiriria Kenya na haja waita ukashi ya Kenya. Oninyumu na tutikiriria kwe gerera Media Max Waves. Asante, asante, asante sana.
2: Oh yes.
0: Ona kure mwena wa Facebook.
2: Live kure wa Kameme FM official.
0: Na dhudha waka hidagatari kuraya. Mm. Tokoro tokigira live.
2: Yes.
0: Mm. Kuro getuona emwe kwemwe. Modogo wetu Margaret wa Gare Budhia.
2: Mm-hmm.
0: Ilona yego lakendo yego wetu TV.
2: Congratulations, Margaret.
0: Simon Wawero, Nakine Gul, Lakido Gego, it was the mo. Dakuro Mode, the Cone Moise.
2: Ni Moise.
0: Mode, the Cone Moise.
2: Akina Bramo.
0: You got to go.
2: Soko ni mwesheshe.
0: Omothe thoko nene ne. Uingira thini wa thoko na indo ni nyingi na nda kwira omothe. Wahota kuinuka na kindu gigwitwo ciringi ngiri mirongo itandatu. Ungiguthuka hari hega shopping. Ugerie kuigiriraga shopping voucher.
2: Nego.
0: Kana uthii igirire thimu ngiri 45 na watu na school fees ya ciringi ngiri mirongo itano.
2: Yes.
0: Na school fees ndio kaya diketore tore ya thukuru.
2: Asha.
0: Sio kaka si besha. Wewe ifage.
2: Nego.
0: Mudogo ito Esther Wabui wajao. Ona kidero na nego lila kidu gego ito school fees. Ya wigarona shirigi giri mirogo etano.
2: Niguo.
0: Da kwela lugu gunugu utura adhi. Togi faga kwa horo. Nguru utura faga maudo.
2: Ikira adho kwa inyo nawe.
0: Nini.
2: Tukupange.
0: Tukupange. Star 624#. Star 624#.
2: Yes.
0: Lucy Du, nakidoro na kiriro ka bonus ga shiriki giri mirongo ere. Ino gwerire oitha. Kiriro ado mirongo ere. Star 624#. Igira thini wa thokoro riu. Mwana uri ugitunyitanira na mudogo eto Prince Aimo. Ngeda angeto ho idenye. Pojeta tafare sawa.
3: Asante sana. Ngagishokeria ngai ngatho muno. Ni tondu wa gutugitira na gatumenyerera kimya gigathira tugacoka kuonana rigi. Hatiri kia magi kirete kiu.
0: Ego.
3: Nikio kia makiri ya kinene muno muno muno. Todo no kikoro hetu otonga mwingi no heo besha. Oseo kikoro dora huu hii ya wage muweo. Maumothe na otoho.
0: Ego, ego.
3: Na wage jeso goro ini.
0: Mothe
3: ni toho. Ni vanity.
0: Ni vanity.
3: Eni. Yes, gaisho kiri ya gaigado. Tu ketosho kiri ya gaigado. Nigeza tokia berilie weira.
0: Eni.
3: Kaito hoe. Ithe vitu we oligure tore kuria muru thamaki waku uke oria wendete we ni wika gukuthia tore wika kuiguru tohe muthiri citu cia gutuigana na utuhere mehia maitu otore ithu hagira matu hagira ndugatu tore magerio ini no gutuhonokia tuhonokagia uruini ni tondu thamaki ne waku ona hinyo na kugucwo tene na tene ameni mwathani tuoka mbere yaku tugucokeria ngatho muthenyo uyu ni tondu wa uguo utuikite wega ngai watwarahura watuhe muthenyo ngitutari tuona mwathani ni kiama kinene gutugitira na gwatumenyera kimya kiugithirite tugacoka kuonana ringi niguo kwa gwaku kuhuthikite ngai tugakigia no ndu wa gugucokeria ngatho kuma ngoro-ini citu amukira ngumo na ugoci ni kuri we mwathani riu ni twakinya wira-ini mwathani twakuhoya tuhe hinya na ugima mwega wa mwiri tugitungatira ndungata ici ciaku ngai twakuhoya fiva yaku na nio gwitikirika twitikirike niwe twitikirike iguru na thi mwathani na no tugwitikirika nginya ni athikiriria aitu ngai tugagucokeria ngatho tugakuhoya wabanirie na ithwe na urikanirie na ithwe ngai urikane athikiriria aitu marathime ona ara tutanagia nao wira kimitabuini na yakameme ngai ni tondu we ngai mwega tohoe na twitikie ni waiguna ni watuhingiria uri twine ndeithe murio na roho tuge amen.
0: Amen. Karibu sana.
3: Asante sana.
0: Prince Aimo. Wena ya muthikiriria guthuka kuri ya Gwa Star 624. Uingirire bidi yaku. Purity wa boidron na kinekiriro ka bonus ga shiringi ngiri mirongo iri. Star 624#.

0: Tati agathi kwendia o anyue.
1: Mhm.
0: O rĩu ndona ithurĩkĩrĩ ciana gũtirĩ ũndũ ngĩkiuga. Tũkĩmwĩre ũũ ti wega tondũ ndona ndũngĩgĩthiĩ gũtinda ũgĩkararia mũciari.
2: Ĩĩ.
0: Reke njuge niĩ hakwa Njohi nĩ nyonete nĩ twarĩte mũtũrĩre wa mũciari wakwa handũ hatarĩ hega.
1: Handũ hatarĩ hega?
0: Ĩĩ.
1: Mhm.
0: Na niĩ ndicaindaga nayo ona hanini.
1: Aha.
0: Nĩ marĩa tũgereire na marĩa tuonete.
1: Nĩ thengiũ, nĩ thengiũ. Gũtirĩ mũndũ ũgeragĩra handũ kana njĩra njega ya kuga, na gũtirĩ mũndũ ũkĩraga akoiga arenda gũthĩna.
3: Nĩguo.
1: No Njohi ĩno nĩ ĩnyuirwo mũno na njĩra ĩtarĩ njega.
3: Mm-hmm.
1: Rekei twarie tabathari. Na tũgĩcoka tũmenye ũrĩa tũgwĩka tondũ no mwaka ĩthire. Tũkũmiugĩrĩria ona kaba tũgokaga gũkũ tũgeka tũkaria wikendi ithatũ igathira.
3: Ĩĩ. Tũkĩmiugĩrĩria.
1: Na andũ aingĩ maigaga nĩ nguthi.
4: Ũhoro mwega kuma kwa Maridadi Motors. Kwa makĩria ya mĩaka 18 tũkoretwo tũgĩkwenderia na gũkũimportĩra ngari cia kĩrathi kĩa igũrũ hamwe na gũkũhe kanya ga kũigithia na ithuĩ. Tũgĩkũngũĩra makĩria ya mĩaka 18 thũgũrĩ-inĩ ya ngari. Nĩ tũrakũhe ofa njega nĩ ũndũ wa gũtuĩka customer mwĩhokeku ta njĩra ya gũgũcokeria ngatho. Wagũra ngari o yothe nĩ tũrakũhe a new mobile phone. Invest biacara-inĩ itũ njerũ ya e-bikes ya ciringi 300,000 ĩrĩa ĩrĩkũheaga ciringi 950,000 o mweri kũhĩtũkĩra sacco-inĩ itũ na wĩgĩre voucher ya ciringi 5,000. Invest makĩria ya mirioni mwethini wa cooperative itu wigwatire voucher ya makiria shilingi 10,000 wigwatire offer ino itanathira tucerere wabici ni citu Ridgeways Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana tuhurire thimu kuri 0709 888 222 kana 0709 888 333.
5: We muhuri wa biashara na niurenda kuandandura biashara yaku. Kana we na mushara na niurenda kuhingia bata wothe wa kibeca. Cooperative Bank ni marakurumbuiya. Kumenya maingi megie Cooperative Bank, nitukigangara na Gathaya Dennis na Ngoni wa Thuita, mitamboini ya Kameme, Kayuka Mwingi.
6: No wende guthomithio utereba ni njorua nigetha nawe utuike njorua. Oka Jordan Driving School and Modern Machinery Institute. Thukuru utekete Kenya na nja wa Kenya. Gukura thomithio na gari sia kisasa. Ilia ni saloon cars, vans, badhi, rori na heavy machines. Ta excavator, forklift, motor grader, backhoe, wheelchavo na genyigi. We adikidio modhi hoge inesito Thika Town. We teithie, Goigoa, Keno, Makongeni, Kegajo, Mogoga na Kamakis. Tuhulire thimu omuthi 0707-595-676. Kanoshere kampazi ito ya kisasa. Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan Driving School, the number one driving school in Kenya.